0: lamang tapay jo.
1: Piya ko lamang tapay, kalamang tapay jo. Gata lang buong piya, mapatang layo ro.
0: Amo ka subya. Lagu minang sa tiyo pagi do ha. Di radio bahana FM padang panjang.
1: Oh, nantut ko. Si Ari piya dari jam barato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oh, adih lah. Tanang piya deh.
2: Okay, are you ready?
3: Halo.